0: minu aba anopai oya yirebo ne ana ahye oya yirepa
1: nje bisawo
0: oya yirebo ne ana ahye oya yirepa ose wa yirepa why ne benya
1: enso ne bua yesene
0: ne bua edin
1: sene yirepa
0: kura sene anyirepa
1: na okun akoma dane so
0: oyirepa pa no ne kura koma
1: edane so na se de
0: adi ya bema na se wutie mi atie bema kura sini ye kura sini too much ya wonam na se wuhu yire kola utumi hwe fun nanim bisa call na se dia sem dia sem ade na open fresher babo ni se wa yire papa no ni kula koma ada ne so me wa na eti abira won se wudi beduru fie no won timi an koduru fie a o wa ho kwan se wo fura wo hwehwe ba bi a woni nam efisha wa koma ye dia de na ba ma kura si ne anamie ye ohun ne yire funa o se di asem di asem ba ma wani mie kura
1: ha
0: ablaje onye gentle
1: da bi
0: o ka se gentle ye kambu e ye italian shoe
1: da bi
0: e coat e tie fa wo gentle no fa kwa wadie mna wa wadie nyina
1: na ye gentle
0: know how to control the woman is that right
1: amen
0: who said ya be obo se control oba amu wa wadie tumi agina wo na wo ye fie ni ti
1: sa
0: eti wase wa yire papa no okura koma eda
1: ne
0: so
1: na sia dia adie hia no
0: ehe
1: eye ni yie
0: aha
1: na onya ne boni biara
0: onya dia de
1: eye ni yie no onya ne
0: haleluya eti wa yire papa no so onya ne kunu boni bia oye ni yie
1: ne nkwa na nina
0: enya ma emati modene vo a
1: hwe
0: ya de mpintu aguti mu
1: eyi
0: dia nonti royal efra beans
1: slow poison
0: haleluya
1: amen
0: killing slowly kunin kakra is that gang ready
1: amen
0: tie na chen ye pa na verse 20 says in say
1: verse number 26
0: or say
1: obie na no nyansam
0: oyire papa no obie na no a obie no nyansam
1: na adoyen kirekire ni
0: na adoyen kirekire
1: woni tekire ma
0: hallelujah
1: amen
0: oyire papa no omie na no rough rough
1: the bi
0: nemu obie na no
1: nyansem
0: obie na no nyansem
1: na doye ta chema woni
0: na doye ta chirema nso
1: na doye
0: ti wa yoba papa obie na no nyansem okurukuru abu afu a obie na no nyansem e ma koma tumu kofom
1: sa
0: e shanka wade
1: amen
0: o yire papa no onya wale fon ba ni wale tantem ba wade die ni menya oba bia ma wade nya hweda oba bia na wa kwa wade nya bibi da
1: he pin kra wan
0: e shanka wade
1: amen
0: tieni ye pa ya ma kuta boto mienu boto pa omu kuta mienu
1: mienu
0: e ma kuta boto mienu ya o baabi a omu de bone hye
1: eh
0: ene ya o baabi a de papa hye
1: sa
0: na baabi a ma de bone hye no e ho no boto no mu wa
1: eh
0: ifi na sinum kosi ne nase de o de bone hye no de o de papa hye no tietie bi o de trepa hye mu na
1: ye ma
0: eti wo ye ne papa onya baby mfa nche bi wo bone ne de obe lodua tiene ye o Kristo ni ba jidi ni ba oba akwa wade ase busum ba kuni unu kunu kura nada
1: oy
0: oba bi wo kura wo chaje ada wuti adum
1: ey
0: ana wo sakin
1: sa
0: Abra Bible na kan ye family no support. Abra Bible na kan First Corinthians chapter 7 verse 4 to 6. Bible na kan wo ho. First Corinthians chapter 7 verse 4 to 6. What's it say? First Corinthians chapter 7 4 to 6 wo.
1: First Corinthians chapter 7
0: 4 to 6.
1: 4 to 6.
0: What's it say?
1: O say, ayere enni onwara ni ni padua so.
0: Ayere enni wono ni padua so tumi.
1: Na mom okunu.
0: Na mom ne kunu.
1: Sara so na okunu so ni onwara ni
0: padua. Okunu so enni ni padua, oni ni ni padua so tumi.
1: Na mom ayere.
0: Enti ebra mo be wale pe, mato mo fa awudie.
1: Sa.
0: Enti oba wato fa awudie ama bema. Bema so ato fa awudie ama oba. Enti o so mo mie no mo trase na mo dwen. Na mo kwan a mo be fa so ebre bia no pa ni awia. Mo betumi de ma wade na kwa ni mo kwa.
1: 5 no say mo fam ho income mo ho
0: mo fam ho nya dia de
1: income mo ho
0: income mo ho ah mo fam ho quotation we ye okuku sheku de pa
1: sure
0: mo fam ho income mo ho
1: this
0: manager end the pa
1: sir

0: Ɛnyɛ Awurade na ɔmaa no
1: baa. Ɛnyɛ bia Awurade na mema no baa ya na.
0: Obisa.
1: Mehu obi a wakɔ tena kɛ mu otwa ticket ni wie yɛ pɛ. Ɛna ɔgya ne mobile phone wɔ fie. Osi fam ton ticket ni gyina hɔ ɛpɛ ka foforo duru kwan mu no na saa kaa na nka wɔfo na ɔkɔnya accident wɔ kwan mu. Ɛsɛ abla na yere. Eyi fun no ala bai je tuoku ye pa ama ni kuru ni jati wa ka fra ta ya ne gere be ka fufuro no ble no di tem hallelujah ani ti shoya ani di fa so sha no
0: this is bre
1: genesis 39 na verse 7 down no 17 no kura na nyetia
0: Genesis chapter 13 verse number 17.
1: Genesis is say.
0: O say. Na oka saa nsem yi ara kire no say. Akwa Hebrew ni awa ko
1: fa no. Fa bra ni enko.
0: Ifanfi 13. Na ba say. Na ta
1: ni
0: verse 7. Na e ba say e kire yi no.
1: E na e kire no.
0: Joseph na yiri ni.
1: Wura yiri ni wura yiri no. Otu na ni si Joseph.
0: Ne me mede. Wan pini.
1: Na zo. Ya de.
0: O ti kire ni say. Hwe.
1: Hwe.
0: Semi wura. Anyame
1: mi wura anyame nti
0: onhwɛ de ɔwɔ ni fie na ɔde de ɔwɔ ni na ahyɛ me
1: nsa ahyɛ me nsa
0: obiara enye kɛse nsa
1: ɛwɔ fie na ade na me nya mumu yɛ kɛse ɛte sa
0: na ɔnka me bibia agye ho ɛnam sɛ ne yere ne wo ntira na ade na me nya mumu yɛ kɛse yi na me nya bɔne mi ntia onyankopɔ
1: nti Joseph antra sɛ ɔbɛyɛ ɛkyɛ sɛ onipa yɛ bɔne a ɔnyɛ ntia ni po Oye ti anwan
0: Yakobon
1: Yakobon to asem ne so O si na dabi
0: na oka na oka che Joseph sa daada
1: e ya de na o taayo na e kwa enim no kwa so
0: na so Joseph entie se one ne beda
1: sa
0: na amane nsa anka no na da krubi
1: dabi
0: anum
1: da ne mu se
0: o kwaye ne
1: mokoye
0: na efie hofo no mu biara eni ho
1: eni ho
0: Ire no so
1: no ka se. Joseph wo de mu ho.
0: Na ka se. Woni me meda.
1: Woni me meda.
0: Na Joseph ja na tada
1: Joseph ja tade no mo bie sheti no change. Na fu. E no ba no de tade no koye report se Joseph wo ba be rape no. Me bua.
0: Ai, odi koye evidence.
1: Atade ni ni. Ohene ni so David Joseph wo da sam kura. E na twa
0: wizi. Otu ni.
1: Me bua na.
0: Ai.
1: Ana wa yene ko so dai. Why ne beti ene de di fi ba no
0: ai odi ko evidence
1: atade ni ni ohene ni so david to sin da sam kura ene twa wizi
0: otu ni
1: e bu na
0: ai
1: ana wa yene ko so dai why ne beti ene de di fi ba no na de de so that's why he said go fly joseph ochira dai na she fishing ministry joseph na na na na sa hano na wonim se wura de na sa na we munyam hallelujah Joseph ani ba no nti Joseph sei owonka ye pa o se e bla Genesis 37 ni nuanom eto no no Joseph wampa ba se ni nuanom to no
0: da bi
1: ibi ni nuanom ta na ti de se e bra ka se wo mo fa no tu amlam ni tu anwan ngusu ni nku no na bible se ni nuanom pa ye ji wo mo from sem Genesis 39:1 na wo ho ne ko to Joseph o kai 39:1 ho no kra yemfa nka ho preko Genesis 39 verse 1
0: Genesis chapter 39 verse number
1: aha tro no se
0: na o de Joseph come Misraim na Pharaoh penny na faro pieni fo su peyi
1: aha
0: oye ni no
1: ro ni
0: sa iso ode no ko
1: hallelujah am to joseph
0: aha ni radi di yechi
1: na
0: di joseph echi
1: joseph

0: asɔfo ye ye bu no ɛya ne frɛ urade ye wo wa bo wo mu di sɛfo wo tɔfo samɛ su ɛdi je urade na wo be de mo ho suo ɔma mo to nya doa kwan su sa plekese sɔfo ji consultation fee sɔfo a wɔn ni kusin bɛtra radio so to afo krok to two krok ɛbɔ adanse yɛnko a adanse yɛnko a quotation fee sɛ sɔfo ni ni ɛnɛ yɛwɔ ɛnɛ yɛwɔ anyansafoɔ ne nkwasiafoɔ a ɛnɛ kwasia ɔmbɛtoa saa asɔfo no kwata ne spa wɔte yɛgyima ɔmɛboa yɛne tua so yɛda sɛfo kɛtɛtutuha na mo aso na modano yesu ba no woda nnipa ne yɛdɛn woda no wɔ nnipa bible sɛ ɛdi ɔde fa ɛti ɛda no no mo a modi saa asɔfoɔ wɔ nyinaa akyi no o lord jesus na okay wa what yesu ba no woda nnipa ne yɛdɛn woda no wɔ nnipa bible sɛ ɛdi ɔde fa ɛti ɛda no no mo a modi saa asɔfoɔ wɔ nyinaa akyi no o lord jesus na okay wa wose bala sofo ne elia
1: elia an
0: odisie ne ma acha se nya sofo ne nyina ne frɛ wadi o wo to aso elia ban ne nyina
1: acha nda se
0: era wo
1: da ne nsem
0: nyina ya me him nsem we ban na buru be him
1: an
0: nsem we mu na wakosie
1: se ewurade ne nyankopon a
0: se ewurade ne nyankopon a
1: muni nechi
0: mudi emunyi
1: se bala nso a
0: se bala nso a
1: muni nechi
0: musu munyi
1: na ma na mu na asem
0: nyina no ban na anka hwe anchire no
1: elia ka se
0: na elia se
1: Me dear. Menkuara me ni awurade difo awaka.
0: Menkuara me ni awurade difo a ma dear.
1: Maka.
0: Hallelujah. Me so po di. Ana wa difo.
1: Ana diwo.
0: Ana. Na ose na menkuara ni onyakopo difo a maka.
1: Ah na ba difo de.
0: Na ba le difo de.
1: Aya merema aha aha na aduonu.
0: Isha ke awurade.
1: Amen.
0: Na te so wo system no mu a. Atura difo edo. Ale. Isha ke awurade. Fiment pie.
1: Ai.
0: Atura difo no amo mo to to. Kospi sha waye
1: ton
0: proper oye dial uka ube ten oye mi ta ba fret na wa wo we dey ning ni kwasi afu mi di sha sofu me ene nipa na ye te sa mo a ye ka won ene nipa ba wi ase na aye te sa mo a ye pam wo mo na ntwie ye pam le ko bankuma na ye pam na ba nimfa eti yesu kristo ja lo hwe mo a no hwe joli salam ano sɛ ɛbɛ yusu wɔmo te mo a yɛbɛna ni na so se dwiri sa ɛmpra yi na nka mepɛɛ sɛ anka meboaboa mo mo te sɛ akokɔba ataa boaboa ne ba
1: nonso
0: mompɛ yɛka hweɛnipa nosa de sa no asa bronsakyerɛdeɛ o hwɛ ɛsɛ no verse 2
1: such as 7 verse 8 to 10
0: na yam bi
1: eron poma poma
0: kristo uba mo a eso woni bi uba kristo woni bi wanti ene nipa be ba tabwa momo ti sa kokko ba tabwa bwa no ba do eso mompe
1: mompe
0: ye ka hwi so pe ye nya ko le eh nipa no eso ti sa eso mi aka no de sa no asa wo bi bi
1: kwanche
0: Verse 2 Jack,
1: chapter 7 verse 8 no. First one say Aaron Poma.
0: 13 Aaron Poma no.
1: Ah, na urade ka kire Moses ni Aaron say.
0: Ana urade ka kire Moses ni Aaron say.
1: Safaro ka kire Moses munya awade bi a.
0: Safaro ka kire Moses
1: munya awade bi a.
0: Munya awade bi a.
1: Na ka kire Aaron say.
0: Ana ka kire Aaron say.
1: Fa Poma no to for.
0: Fa to for Safaro.
1: Na Aaron ko Faro.

0: kwakofa wi abegyina ne ma shawari etfara na urade ena ehu awade ne mobo shaka urade din
1: amen
0: etu shay Proverbs chapter 6 32 to 35
1: wase the offer ayira no enity
0: bible say esan se urade na ne gya awade ho nti no obi offer obi yire no
1: oniti
0: hallelujah
1: na do yesa no
0: he bible say do yire no
1: wade say ne kra
0: oye de ade
1: ne kra
0: ka ti a kwaduma obi gutu awani ate hallelujah uju obi yire chi se oniti we aloma peter so na ne me we bible ne se menka kire o say dia ofo obi yire no waniti to aso
1: e yesa wade say ne kra
0: na oye sa odi say wo
1: kan ne nimguasie no
0: obi bible say obi ofo obi yire no e ma e de nimguasie e no obenya to aso e
1: na hohura no ompepa
0: na nimguasie no awurade mpepa da obi ofo obi yire obi oji obi kunu bible say woni mguasie
1: ompepa
0: wona mane yetre wo mana mane yetre to wonsha akura we ne papa na kofa awurade obi kunu a ye chi ne hwe na ma nani ase nyina papa ye no hallelujah what's what you put that
1: sir
0: hey o duru ha o na ye busa sa tie bia na o te wo kofa o beyire ma ye bu no no ye be kire o si o beyire no to aso ma me
1: wasi
0: o
1: ti
0: wani
1: na o be sent na nim go aso
0: fo o beyire na
1: nim go kunu ne ofishie
0: te kunu o be bu
1: na awrato da no emfiri mu mfi
0: na awrato da no omfiri mu mfi da judgment day obi ofo o beyire ni obi ofo obi kunu obi a wo sey awade awari sey ofo judgment abada no kuri mi twa hallelujah so mo free mo fi da eti jele 3 verse 10 jele 23 verse ya ka cha mo ge juma o 23 verse 10
1: so na aware sa yefo
0: na bible say aware sa yefo
1: asha sa sene so
0: ma look at the Ghana and aware sa ye I ti say force no acha pali gum na egugu ya she ya wale tell be kan wa na 20 nsu agu eti sasa ko ja na yire ja na otin sa sa kira pa pa pa na urade nka sa kira wo na urade wo se na wa da sa sa to
1: minti
0: bo aware se yenti ase ne ya den ediabo lo pale se sa se ediabo gas na kania this year the fertilizer guase na ai asabo ene koko okura ji sa o de fertilizer guase ni nyina firi wa yire wonpra wo kunu wonpra boyfriend girlfriend wonpra empra wa sweating tete ya obi di obi yire ti ya ka hwe ti ya mi ka de ba kwa o ko ye oba nwa de a this all the kwaso dem ko bon kwasia ka ye wedding an na yakopo aji mi ka shi de ba kwa tres tres sofo etubi jiro any bam ema na ni e nwa question we pe me number 0243 325517 unya ko teaching ba kokra de mamie meja preaching mi tro challenge bible scholars ni na 290

oma wo wukunu ha ayro hu anu na ye me de wo ayro hu me de ma mo ni tayo anu di papa bi e ba na ye kure jam ni ye pa kan ma tenes papa anu ni ko to we o sei do mami ni Move the dog, he don't na double double hey double api we no go catch now say no mo kura e firi wonu ma ba to nwom papa ukwa Christians chapter 5 no 1 fosh ka ba ke no go api we no go catch now say no mo kura e firi wonu ma ba to nwom papa ukwa Christians chapter 5 no 1 fosh ka ba ke no tribo na wo twa sa no a o se na no me kasa na di me sura me kwa na ko no o se ye mo aye na nyare en anya ye eti ne kwa de en eha aha de me sa wo ku pie wa no se wo wa mie wa no ye a wo sa se ko pina sa yan kasa de se du tu ko tu eh chapter 5 na ko ti de babu ne ka chiro gana ha obi tumo obi ko jina shop meba station.